aningiboleke man. Khona la ngifuna ukuya khona wena man. Hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi. Hayi man. Ubu pori. Uyaphi yena?

Ay, wala ba eh. Yo? Naman siya ng Sasho 2026, Baba. Mau nga kwas gibaleka. Hey, Usen King ngayon, Baba. Playtime. DJ Maxil. Yay! Yo! Yay! Yo! Yay!